so a rich no winya and Niger forever. And I have followers in the Broadway. You padom kesienara and omunam quantetreten also. Matthew chapter 7, verse 13. Matthew sempa 18 son chemudu miensa. Yesu se mun shene or protea tianumu. No pune son ne quiet tren ni de ko o se yumono. Na wan won no a ye pee. Omunam quant. Tetretenu su ye pi. No kwa se mne, obie ni wa sebi. Wa jine mu da ho bro, nu su ye normal person. A obie hun se ya su ja, bonfa ye je kumo. Na, unne mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie nye sa, yise bibi e ha o die. Se, wa jine wo ho pa, un nye sa die no. Ase mbisa ne se, adenti na yesu kanchre yen se, kwa tetretenu, eko o se ye. Then so inipa do donor e wuri as a hwa na omso omope. Ube kenyam sima ye dee omso e hwa ni epe. Second Corinthians, michiro hunta se mnientia etesa. Corinto fongoma etosumi eno iti enayi. Oken frinche mumi ensanwa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se. Na se ya se mpano suwa kata. E suwa kata wa wo yira numu. Womu ne wiase nyame efra wa wonye nie no adwene ani e Kristo ye nyankopon esuba nani mo nyam asempa no han anhyrei ama won osi adenti na wukasa fa kwantetrete ho a ukyere se wie no ye gya ani owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so osi ne ntia tisa ne se asempa efa kwan hiahia no ho ekonkon mu no osefo no efra enipa adwene ani wakaso efra nani o sebi wani fra na so asunsi a wote asem na adwene no a ebemu adwendwe ho ate ase ese a ye wogye wo honemu honhum gya nsusu wo ho obonsem efra wadwene ani nti honhum gya no ofa ne se agudie bi wote a wonte ase wohunsu a wonhunumu nti ye ka hello so wo hwa na ko haba Nyankopon ni trimu nye din odi nipa to jem. Sam rodi e Sodom ni Gomorrah fo gu jem de na ni trimu emre. Eti osi eti ase ese bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on ko ho de biara da on peso da sani bi akoh. Eti se wuti Nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekoh se ye mu a on ma wu nya da jempo ntinti ase na wa sakra se ne be ya wo nko ejemu. Bible say e wo kwen bi oho a etin oni pani so so e wie no ye wo e wo say e suni si twere mebusem ti du nan chemu du mienu no no suma vo paul ma ye ti ase o flip of wrong man so ti miensa e bro kasa fa nkrofobia o magi nyam suma ta o mani nan so so o mu me nya me ho ba bia Philippians chapter 3 18 and 19 o say na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso mi di nisio mi ke bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo oh Paul omukurukura Bible jai omu ya atamfo Paul omukwa sori o oh jai omutu nyum bompa ye kine kom katon su nyina nso omu ye Kristo atamfo e bi se di Kristo kire no eno no omodo ni osu on penenu na omo ye Yesu si se odomi ayeden di machede so eti so onye Yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa na osisi na so na de Yesu mpen ne prekru na na obre no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebre Yesu e prekru no me no mie no boni ti no ko wu ani mguasie wo ni wuya ya omremudua no so di so so wa sakra de a wo so obo bra se na ebe ya ebe hye nyame ni mo nyam na ebe fa Kristo ebe fa ta Kristo it is a wuto aso wo se won ena won ewie ne oseye mfa ho fie dudu mu di na sorry dem mfa ho tong so mo kan mfa ho sika wo mu ye so wo mu ti boni mu nko ade a o mewie no eye oseye onyame ne won ye funu na wani monyam ewo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na omodwene omodosa ne ma no chen wo nyankopon
Bible nso ma yeti ase wa hemfo nwo me tosu mi enu ti du nso nchema aduasa mi ensa ho no ene aduasa enan Second Kings bibie bi Bible akyerɔ se na ebe ogidie be gyina akyerɔ se mo so Second Kings chapter 17 wo kan enjichemu aduasa mi ensa ene aduasa nan na okyerɛ se nye nipa egu asɔre da mu nyina ene nam kwan hia hia no so do do na omugu asori dem nam kwantetrete no so adenti atie hai Second Kings chapter 17 verse 33 wasi wosru erade wosunsum wara wenyame na mama e otu won firi mu eho baaye no aman sede wa amane atie Israel fo no omukonkwaso mu pi omukwate se Shadrach Meshach ni Abednego omunim die nyame pe ni nye nyame chiri ndi se Nebukadnezar oye hwan o yo maka se die nyame kan eno ane ebeye ene efre ni nyamsom ne yeso ko Roma yeso ye se ne Rome fo ye Rome fo wi apetesh na so wi apetesh omu wi bia na so wi bia omu ye ne emfra na so wi ye bi na samre na so hwe so obekọ heavy da bi enye ni sa ndi sankrofu e ko mia mia no amamre ya bosonsem no eno na omusuae omu firi ho na firi wa kuma mu omu di nyame echi ombo nyame di ni anopa no na no omu ye kwaita ni nyina echi no apetition kwa na omu ye dai omu wie ifi ana mitimi ami papa fie okumase abranti ebi ebe hai dai wo ho no nine no ye ni kwaita obo nyum sa na wo hwe ni bible ma se ne wo si asensan ase e si akwe wa bio Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bonu okoto bonnet no so ade chee ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o si wonye no kre nyame adu mani brain so pa na me bonu ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo dipa life po e fa no ye security o ye se be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyina ni se, nye se, mikuwa sore, ya bomo su, ya shemi dine, ase misa ni se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji nidindie umu, tumi isome ye nyanko pomba, nyambima nye boni, eti se, unye se, tumi na, adie din kan wa brabo, nse, bibia ye boni bia, se eke tuwa, se eke se, uche unfri hon, uja boni ya ungu, uja boni ya ungu, We jabboni a common coon, a bro would debony ponya misha or bon humba do coba, no way jabboni na, or do chap wa or soon or bema coma kuana, never praise the Lord. Itin yam sum yanis so assisan, once the sammy patcho, did that we are not emphaso, beer any so. Once sacranas or come when you go so, I will be who say, wait, do a crab bro papa papa papa papa papa papa. Followers in the Broadway. Omo mo nam kwantetretre nso. Omo doso pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti ensia we Yesu Kristo no amu no ate asori ni nipa wo. Hwini si ye. Omo penyam semfufufu. Ena Yesu nso ba do si de binyam semfufu bi ni heaven. Every dear body ni echire ti so wa asase so na opese okoma sori dia bibia ye boni bia wo so gai krofon si asem we dia edne dodo ah I'm sorry a wo kwa obi boss ba se bo aka ho obi di wa ti ba se yesu ti me dia cheo ni pese o hwa obetumi abodo pa we dia yesu yesre wa na sa wo ba na sisi a dia ye ye members nso ye twa ye dream John chapter 6, deeper life will buy ni patchy goose patchy. We are more warm. Yes, it will be the sea. I am same way, dear Dino. And once in a young boy and Phoebe Bray, you crammer be Drew Samri. John chapter 6, young kind 60, 61 and 66. John chapter 6, verse 60. O see, anti. Ne see for no pity, you know. O can say, I see me, Dinny. Why? Ene obetumi etie. Ene Yesu tie nka ni mu se ne suafo no enwiwi ye ho no. O se won se yetu musintidi ana. Na afei se muhu onipa ba ne se okosoro fa ko a owo kane no nso e. Pinchemadu osensia na mre nti. O se efri eno so no. Ne suafo no mu pi sanwechi no ne no anantibio. No so no.
ne suafo no mu pii sa wɔ akyi na ɔne no annante bio.

0: se wuti ase wo kan che mu dumienu na wo se enti se yenu nyina ebese ya nipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu. Praise the Lord. Bible kan nyamsom pa ne che se nyamsom boni so ye dey e wo nyamsom enyina Yesu so nyamsom eni Bible mu nyamsom a enyina trene so tina Yesu se dano nipa pi beba mencha be kan chem se urade enfa odin hye nkom enfa odin tutu ahonhom money Yemfa udin ya hwo dine epi wo se mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de entene me hwe mo sum no there was no righteousness as foundation Jesus was not there tina Paul ka kire se yentu e fa pim wo hefa obotan no so fa pim foforo de obi entume to ka Kristo ho enti fa ugidie ne wo sum pa no fo si Kristo so Sene ebe ya, waka weni gusu wa binye bebi afa. And this anase, utransi sene ya, utiho ya, uye ya. Ebase uroba, misuma, upapa, papa, papa, papa, papa. Nyamia uyi nini eno, ube shiano. Ijana osi ni hono, ube piemo. Efe waka se, sese inetie. Yempe se, ukudru ansano waka sa, ani echre echre hono. Mti pita se, ewo se, yehushi nyamsum papa echri kwain. Yemisuro, abrabo pa, kron kron ye. Enyam sompa ni ayira won sori pimo asofu tumu jina kase ni padio ede wontumi njai bone konkru enso ni ede ko heaven wontumi nya bone akwan be na be faso awokro ni je so no aso manyina mukujim ise piti eya re ho sempa ni nyame mesisa na sem ye ne wo se sesa ni ni nyame asem ye pe ndis akro se munyina sheyin cry boy en koko chimu dumi ensa no se wo kan idumie no na ose se mo twen na mo manyankopon da no baye ntem enu mu na osuru besu oja sei ni wiemu mfiti ase dia nane ahye na se de ne boshe etie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achiwa to no ahohoro wo ho da bi ahoroye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho asdwem boni hye utrim sikam ni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia hye umu se de ne bo hye tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo a trinity mo enti adofo enam se mo twen ye ni mo enti mo moden enye mre so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se Enipa wo ni nkekaye ne dem asumdwe mu praise the Lord. Nipa wo ni nkekaye. Obi hye atade white, emakuo maami hye na ntuma fra ne ntuma white, boni duku white. Na okofi na ne ba wedi ngo, e wona no ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofano fano ho ana. Otrin ni nsa tintin kira bo fra ne se won se tia me dia wache me ma fa nsa nyede. Kami. Enki kai bie ni wa ubie ni wa boni enki kai wa nuhu ubitu miyako heavy ya mna iye. Se ni oba tayi, enfa hon se ni usi doni bano, omane enfa engo meyene white garment mo. Praise the Lord. Iti unyanku puan sem e treye nse. Nye me biara esie kwa mien shushi nyamie chira kwa iye mompa enki kai Bible shushi nyamson papa no. Mi mfa saa ni mani nyina nsi nche ni mhu se. Si e diye mbri nyina ashe saa diye mna se uwo ba. Ibi ja saa ni mani nyina ho ni edin sapanya ko. Nya mi mpeni saa. Inti saa mani biya ufo muno. O se utu mjina mwe rade se ni atitifu ono ye ye no. Ibi ni mufa jim. Ibi ni mwede strada pai umu. Ibi ni mwa mani huru pi omu defia se. Kenye mabi brene tu, oni nina ni se, no mwini miye se, omaibi oha ye freno, hevi ya omu yede, omu koho. Nti oma ma kwain, ama obonsam, ensi wong kwain. Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye ni mwa, untu mi mwen radi mani nye ye. Ifye, enini panunya sumbye oho, untu mi mfro hon Kristo, nina nufye fo ya ka, ne menchia omo, se ni omo tie no uno omo ye firi a ahwe a ombe gu enimo ase ni ade uno yesu hwa ne wani mu yesu mpo ba wi ase egu na enimo ase ti uye kristo ni ani mgu ase de ofa na ohadama nya ade wo se wo usure ni mgu ase na enu tu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene katons so no obi aka ofie obefa he no akọ heaven muni nipa nyinyi entem asumdwe ene kronkron e no ne de call heaven it is a hope so kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwa sane abompa ye se obi biara o pe heaven akro babu mayeti asie se e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho it is a wo fa wo temu samria israel sradom audi bejina kwa kusie wie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe de se ni okọ edin tru mu ekọso adam ni evil hwe ye no so hwe e wo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie so hwe wa asori mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho idru ho a so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekọ ji a home anye se yada abono nsienti sori kwa ejuma. Yenko ejuma oho. Perfect freedom. Efa hudia idimu iwe peye. Eni ibinyan oho. Abambo sironkon. Ubiye ni hwa. Ubitu miye shiao. Se mabosum. Majo bag. Mayese. Eho tutuboto mfuwe ni ho. Eni jie forever. Na se yeko haa, nyese biye ko bom paya hwe jidie. Nyamie nimu ni yehune nimu niye nimu. Ye nye jidie oho. Yehuno heaven. Nye jidie ribe bom paya ako heaven. Se ni yehia. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inyina atu bicha. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba anase wuo beba no hwese efia no pakosi enwumre enwumre kosi eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibet nase enya ade a so se ni omusi hye mabufu ofie no so fo meto twade e mento twade e oso hwe adom a obitum die kira kronkron ye ne trine mo no nya hebi akoba bia obia no me mompa ye Radi kron kron ye dawa se. Se we siye siye be biya. Ye heaven. Eni jie krom amayen. A wode wasem su siye siye. Nse ne be ebe tu nyako sa abia no. E bompa ye se. Nse mwa be ubi biara utiye. Eno ati asye. Unhuyi nu unhuni ye. Unhun sabra. Bubi o umunye no sakre. Na radi huno mo bona fache no Yesu Kristo demo. E bompa ye se. Wadumu tumi no ahonde be doso ama ye tifu nyinara. Se ne beya ibitumi jina mao. Se basi yeye nyume nyina wa asasi suwa. Itumi aka se okumpano ya kumrikanu ya yeye tujidie nusu ye kremu. Ni abawo nchenu wa betne dida enye yeyewo Yesu Kristo demo. Amen. So ubia oshe fidei anase uti asemu. Se wejaya sorry kwa erade kenyano. Nuhonko na sorry. Ujaye Bible wakinkan radi Kenya anu. Omu mejaye mpaibo radi Kenya anu. Sene beya, bitu miye sisi enhu ama emre papayi wa Yesu Kristo diemo. Unwe mwen hiyadi biara unkrofo radi mpaye ni sobe trunsa na wa yama anu. O Yesu diemo na yebo mpaye safununka. Amen.
1: Amen.
0: Yami ontunu buwasi ni uishramu njina.
1: Amen.
0: Uishramu. Amen.
2: Adofu nom, nano meno usha disunye biasi living our burdens with the Lord. Se ye jaya disuwe nina nasi ye di adisuwa etu eradiso. Se niya itie yeno ihunse ajidifu pine yesuwa ya adisuwa. Ibasa yekomubu eto piti. Ibinumu efa kwa insu ye niema emfra na omako amanihunumu. Manihunukuru mebasa enshe nyankupwe ni munyamu. Teneye tuwasa adisuyanu sunaniyeshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua utwe mutai na oni betine ye pa. Se ye ti se wia se ya manye wia si. E ye wo hawi wia si. Abon se mudi hini wo hei. Utwe mutai ya ube ko a manye mo. Adesua beba wo hawi ni atitie beba. E se ba ni sa edie ne wo se wye. Ye di nkai. Titefo no edie no omo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso ebasa de na wo se yeye ne etosu miensa what will God do unyankopon so beye den na amaye uka Matthew sempeti du ba kon njichemo edunu otwe a yewrade Yesu Kristo ene oti ne ene ofre ni pe wo wiase nyina omom kwa sore na omom kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omo masakra na omo monsakra e oti ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma bre no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomuje se mumra minchen mesue mu na mama mu ahomuje momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me bre me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem na otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okososo a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusua sem aware sem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ene titi nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire nse momfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eye ojidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te asima onyankopon no nkyere se amane e ma wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba itini e ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora e ba be sei abofo na omukose kuro na omufa ne ho e ma wo ma waduane di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na kyese sra abofo eno ama aduane edi Iti ni ebae ni se, omu ka omu tri mu po nyina chere Abraham. Se, nyamina asuma ye fi heavy. Osie nkoso domni Gomora. E nye me e koso ni nyina anu, nyamie hunu watini nyina. E meme fa mema, e ma e fa ma, e nye ma basa basa basa na e koso. Nyamie su chiribone, iti ko na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insu obom pa ye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medio numi ensa mreti biya yintu minke nkaya ni nina. Nampese meka emuase mchirao. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefo ni atine nefu afra. No dineni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye nipe dionum okronuma. Ube se krona na, ni nyami se debi. Abraham Shah, dionum ne wasro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se ye nye diyonum niye ye duyana enum suye nyamise enu susumi se ukronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. En wosi nyamise se mihwe duyana ya. Misi minye dey omu niti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e ose sa mi hu dua san ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hwe dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot power ye o gidini e mesi sa amre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na oye sure se me maame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for say ene watema atrene for say ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremum pa o si de migina na me yedai migina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu mo mpa o si migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama boni ne bonsam ni wiase omaya yeti matrene for say ni yenka say omo mo kwaso ni pa kwa sorry papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri boni a omo ti omo ho firi boni ho edem sa odi mani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye ye no ye su de ne wo se ye ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che ti de bia gidi fo ye bom pa ye se o urade wa bufu mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumu nya kokodro so omo di e wu no na omo ye video e de to abontin se de ye ye ni ya kata kata ya enim. Na ujise wakata wa ni mfri nipo ya nima nyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ya dima. Na usi ya ujidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Yon mkwano ujidi ni ya wenye amania. Ajidifu pie diye ni mukai Abraham nom. Moses nom. Eni mkrofuwe kawo mwase mwina. Daniel nom. Shedrak, Meshak, ni Abednego nom. Inoku nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie nesu nyame kronwa enu yi amanie influence. Mofa mo dajen eni mo hau entu mesu efise mi jine mo hon. E dena Moses inso eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses a uhunse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jwense obabe sey omumunu nyina. Nwa bomanfu fro efri Moses mu. Se ye na jidifu bi osi yes. No, no. Mika muntie no. Nyami kuwa mo na famiye fufro. Israel abusye kuyo na edaho no. Nyami be yi nwa ye ni Moses diye. Obe yi Israel efri wa nwa di Moses yaba. Yentie diye Moses ekaye. Ebra unyanku pon pe se. O se Israel fonu nyina. Na odini ye omay fufro no. Edie na Moses ye Exodus eti eduasem ye nunche mudu ekosi eduna eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mwenhunu omeyi na hwe, oye omaya wakon asne, na efe mamikwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mimfa wuminye omayi kesye. Nyamia sema okachire Moses isu obeye nono. Ina Mose pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye intercessory prayer. Na eradi adenti ena ubu hurutia omaya. Udi ahwodi kesye. Ni ensa edi kwe yi wo Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti. Ena ube yi wonko ese okonwa kukuo. Na wapra won efri asasieni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaino enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradi wegana mai. Sisi bibia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje eshe guyo. Uradi yebribi. Hwe udiye koso. Hwe jomama ye koso. Hwe boni huru ye koso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu maye tia sese e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se wuboni ya udiye nunyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidifu di mpaye e kosu onti ena wuni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwen osura himana ede. Abay, kronwa kesi eni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di... Jidifu obi yo, diman pa yeti senye Moses yeye no. no si na efe mami kwain no si debi nya erwade men yesa if you say we sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwem boni ti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua woka wonhwa wontamsi wonse ema wasifo obemo asifo adɔ so sɛ ɔsronsroma na sase a maka ehu asɛm yi nyina me de bema wasifo na wadi so akosi da tinchemu dunain wo sɛ ena bɔne a ewurade ka sɛ ɔbɛyɛ ne man no ɛyɛ ne hya odi mampa ye de ba no no sɛ gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ye a enipa no ngu bɔne mo de omo yɔ madwen sɛ bɔne omo di bibi ansi but asɛm kɛse da hɔ pa amani hu kɛse da hɔ pa gya kɛse da hɔ pa sɛ edi ye odi mampa ye yankopɔn bɛ hyɛ ne ho animonyam samra manugu so a meka sɛ oman biara e wo wiase nyɛ gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. O se, enye, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti wo ti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are seeing, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woody huru, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu ekun, mumayan fanny, nina, quare, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diemso ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa ntikoso atini su ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon sine ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bie mfiri mu ti bompa ese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wa na eye wo man mu amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipa mo kwa sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipa mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompaye ma omo Sodom sense Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone mmie mompaye ma ye man mmie mompaye ma ye yire ni ye manom mmie mompaye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpaye no obetie mpaye bo nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso ifri nyankopon cheye de ebai t Enti bia e wo ma no e Bible kro no na nyame dia ma ye. E gidie kro no na nyame dia ma ye. Enti sie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo ye ho a. Osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae mani bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane emen ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio be bia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu die she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obebwa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame ujimia mi ni boni no bio nyame je no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uyene wa Bible mu, uyene Abraham mreso, uyene Moses mreso, uyene Peter anumu mreso, eradie Adrian. So ye bimaye wa Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amaniye emine nipa ewo wiyase, empaye nise eradie chwewe niwe wa maya wabo. Ni yiye mfrisa amaniye nyine mu wa Yesu Kristo demo. Amaniye bia obi biara demo sa doni mrei. Awa jini wa uyo hun akonfu sheni ni ya kikaka hon. Radimbi shese sani emanu nyine mfi wakuma mu wa Yesu Kristo demo. Tamujadishye no a epi wa kavare na radifate wa mkrofu wa hon. Ni yiye mfri amaniye nyine mu wa Yesu Kristo din kesi enomu na mebompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
2: Yanko po ontu no buwasi no unshira upa omuwa wa sema watie yeni yefo menye otiefo mkwa refufo emfanada uhon. Upese ufra eye
3: 0244-938-2117. DCLM Radio. The spiritual welfare is our concern.
2: Watching what you do, demo. Then see a try at this year, no so. Now, baby, I will be on a deeper life Bible church in a dense and pay bro. You can't be in part with YouTube, Facebook, obey to me, and you know, now so wait to be you. Baby, I will be on Pesce a bomb pie and a eating and coupon some more on my end. Ready to for a show be brace and then so would they are chain. Bomb pie is a would do to me no one who didn't better was some more cheap. Senebe ya tifu yina binya ntiasie na inshira enkwa ni ahutua wesiesi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebompaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni eka chiro wa nise memshwe ene wiasi nkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshwe fo mpajwe ni shwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibetu miya ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne Bible e ka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa Bible won hweso ebi wo ho ene me fa ba ko e ye look and sempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu look and sempa iti edun krom me kain inchemo bakon eko si edu. No kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibutu mwa, yane nyaminye na kono. Nipanu pii. Ohwe omomu hwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Ome oma jwen se mkwani sika. Omu mwe sikafu omu huu, omu ja omu sike nyina hono omu koni saa. Aya huu mwa ase, miyamia mao ntiasi ya, o ntiasi ya da. Eti wose, papai die, no yesron kukura, praise the Lord. Oye sika ni, sune Yesu huu komu dino. Huu mwa komu nisu komu dino. Oyewe Yesu huuno, nini ni pabain. Ni pabain na, ese o huni freni ya utumutine ni, o hundi bonyeni tise mizaki usi utumuse sano. Mi wosi kazo so, meni nye, kwa ya mefaso na mkwe timida, ya nadalu chani ushi asa. Ntise Yesu betu ya buhami ya bae bio shebia, mekwa kwa yushwe ni mwono. Sene ebe obeye madomu. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa puwa nye sika niya. Omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Babia Yesu onu hunu. No tu tumrika. Unse sika ni tumrika biha no ko habwa kwa hini niyema. Nesi oko hivye Yesu paadye. Sika ni okwa suro dimrika wasi maye leti opentem. What? O yina chiani sandasi ochia siesa. Sari ebeya asofu kure husu aye leto. Obake ke kure aru aye leti asofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio sutu mrika. Eno okohwe Yesu. Na okohwe bebiye Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akyen obi a okrom a se ne beye mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no if he say eho na obefa. Ni Yesu drew hono, omene nisu huno no, praise the Lord. Mi mami, mi papa, mi nuye utie mi, se ye pa ni pa, se wakumo mu wukondo nyamia, nyamie hon, obe dani hon di achro. Se ye pa ni pa, se wubompa, se radi makwa, sorry ache, so mi sakrai. Ni asofu ken, ase mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe, mi kwa sonsu, mi ye boni, ene kwa, nwa kwa, mi hui, mi iran sana meda, mi ditro, mi ye nye menfra, oba oda mi nche, kwa nye mi yire, emprana mi che, e radi humi mobo. Mi se, wubompa, se, nyami bedani hon di achro. Nti bra na Yesu nyenru hompo nuwe huni ekosu wa Zakio sakumamu. Nti Yesu dru hope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakio yentemsifu. Aho brase na meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven. Omu pesu omu frisro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Konko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankuponsi nyami menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahumbrase eno no. Se wa mre uhuwa sisa hapa, se ube nyangu kwa padye, ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hunono. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri nansi mi sifom. Nwa defe ebe jeno. Praise the Lord. O di akumapa eji Yesu. O defe ebe jeno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no mo jealousy Wonyine nwinwin eka se ope obi asie ni fia obakro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ya wo boye po wo krom hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti Onu no kwa kose oberi mawe ye di bonyeni. Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradise eradise. Wini miyenti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enuwe eti. Enuwe yesa. Eti mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajwen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na hindi tuyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewo nsuso, Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sesi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomwa ne ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bibia wo ye no fan to ho no amenya mienim Senye nyami huwa Ipa cho Dan kwa itu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wompe Ni momse ubre umwansi tisenye Zacchaeus yeye Na se uka uboni chire nyankupua Yesu bekashro se ene Ene mkwajie Aba ifie yumu Ukwa sori ya che Osu unya mkwa Na mkwajie no de dime nipa Wo uhunyine unsampa Bibie si wabrabom Yohane Esha siese okansempa Na nisempa kamo no Faresifo ni etrofo na omu ni nyaminte muwano Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno Omu bani nchain Omba ya no kacha se mwedru ha Osu omu faresifo no Mati osempe timi ense che monson Ose Mwum faresifo ni sadikifo no mu Bibre se oba Esubono hono osi wose ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wunyawa o shiche grasi. Asi wunyawa o kao nesu wendu hospital temwa. Enu anono ube u. Ehurutia ma. Waino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni febufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nusia asore de edonu nina one toye mkunyweni nina ni dimbo bo hon. na me kama chire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne to kwaginem bonin kwa duduo ne yiweni efi bonin ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modie omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei nempendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye empendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa san the bible echre ye wo hwe galati 4 eti enum galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no ose mesi munante honhomo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda edi pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu bosue. Obi a ohwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofu kan ho asem no na ba also ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba also ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba also ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunumu nyuma no e dedi pefe. E ni e jamamo. E fi a hushie a bosonsom a dutuo. O tay a kayo. A mwaya a bufu a pre a pre kunsu kunsu empapa mu. Ni tay en sabro a go boni ni de titisa. Yenu mu na me bomo koko se se dia me bomo koko kane no se wa wo yesa no manu nyina ha mu peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nya nyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say yesu amfa ne mogya hohoro ho no ante ho amfri we ho awo ko heavy en ye dey enye ye nyame na medisha o bible na eka o se sankrofo no ba ko kreni ho benya hevia yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mu ejai boni adum meche o ma e wo boni mu adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo bo a se ni ezakios ye ye na me ka kire se adum beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo omu kwa so omu sakra so ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchimedio numi yinu no. Na humhum na ba eni odo praise the Lord. Eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho. Osi mrebiye ni we tia yinu. Na wawo ye Kristo Yesu diano abo hunam nini nshe su diane na kono asenu yemu. Na siye tia si huhu mwa, mumaye nanti huhu mwonso. Mumaye mpe eni mwonyo muhunu, eni ye huo bufuo, enti ntaye huo. Uku asori otashe wakuma mu, uhese nyaminu adumbe kwa hevi. Madumu nyi otayinu mfri ho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakuma mu. Tiye huu zakeo sina hobra siye. Yewe papa bakunso luka nsempe tidu ngochi nche mwongkron. Iku si edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankum de be boa mu enye nije to ntwa da wo heaven eno na ye chire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinuma wo de won ho to won ho so se wo tene na wo mu wona aka no ebei ese enipa ba enu ko asori fie mpai bo mpai ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwen sakra mransa so won sakra bompai se nyame hu mo bonom fa boni chew ansan wa bompai de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adani de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obubin ma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpai bo obakun ye farisini na obakun ye tujini farisifo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisifo nyina so omu ye nkraman ni empreko ani awowo omu mu obia we say omu shentade akese omu nenimu nyame so omu nimu nyame morere na obakun ye tujini farisini no jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nya mehuni oka luka kuma honhom ma ne twro to homa menu mie no enya ne awoka ne wano ne nya menim enya ne awohyeda mu ka ne nya menim ne wona kuma mu awonkae mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose forasif ni nu jina na obompae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no zekios dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno Omu ye eminfo, eye no kre Omu ye nkontompofo, eye no kre Omu ye airefafo Ana watreni nsahwe no tujini impu Afi ocheni credentials Midi mwe adada pen imu empreno Na uchi biya michini kwa mumpreno Midi die minye nina sun tutusu dudumema Ibi musoro mu ntua tight. Mimi de bibia beba means income bia mitua so tight. Na otuji ni no ono so born empire. Ahobrasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina soro. Yesu be kire ye ni odi bem ni an empire e betumi de na call heaven. Otuji ni no jina e chirichirichiri wo ampese o manani so kire sorompo. Because when him say, why ye bonnie tia was throwing yanko as I see so. Na emum o bono kuku e can say un yanko pong. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. A humbrasia ye come once a moa. E bit me a boa moa cotina heavy and febono. No. Bissimo say, we di bim esaiko ni fi mumu esne o bacono. No biara o money hosono. Obe brenasi. Na di obreni huwase na obe manoso. Ene ni padu duonare omu kwaso. Omu du omu huwatu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontomponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ne mprechi ha no ka tongs eni ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ye hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshye wo taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu mogya ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon odo obone a chew na wa wo hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ohunu wukune ho are wukune na oti wa wani nso no onima na oti makuo mu na wu him si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofa duku fufu abose eh
1: na bibia wo ye bia mema o mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o si hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bompa e free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase amu bra se do be ko heavy you boni no mfum so otum men kire me e mfie dudu o di na sorry dem kasi wo ya dum e ya dum adum be boa wo e mo agai boni ye adum o nhye wo ma e wo boni mo wo kan roman fogman no tinsia nche mo ba ko a wo somafo paul o si ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana wa masofo bi enya no wa mo difo bi enya no wa mo somafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni ne be ye den na ye be da so atena se e wo mo na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke ken kai roman 14 sia han sem be bra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon wo kan che mu du mienu na wo se enti mo ma boni enimu ni pebia ebe wo no so hene se mu betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu yakode ne mu mo mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiasie na mo mfa mo ho nam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimu so se yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne be du so ne se yesu tren ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifi se munni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pursue a tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wiase se obefre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wi nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkwa a wo tie no no se boni edi ko wi o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkwa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkwa pen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase wo se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so ni suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sian che mudun kru ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sore na konto ko ano wo pagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima hye go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa enoma no. Ewye ye eni uwo. Na efe weyimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen Ewurade Yesu Kristo mu ye ba be bompa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell no sika no mo di bi ko ye nyina no mo fi is o man to me in ru heavy ti bompae na ka boni bi e wo abrabo mkire nyakopon na ka chen so ma wadom to me ni ahodia obe to me di anya adwen sakra mpa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pa ko sra himamu no bompae.